0: Nyanyi ku murongo wa telefone. Alo alo.
1: Mahoro neza.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande. Ego, amakuru yawe Clever.
1: Asha na mahoro kandi sa sindi nam.
0: Ni kanatwe turadeya tumeze neza ku ndundi kirtir.
1: Aho ni kiza kuri.
0: Sawa sawa igitondo ciza kurinde.
1: Kamera kubana banje oronera na kindi na ande bari ngahamururinda nico na mama wabo. Kama mukwenye wanje nyina ngahamururinda nico. Kama kutuwa mutakira kompa uwa ndao yune mururinda nico mbone fijazi watakira wakana na yoneri watakira kizigenza. Nivo nera uovita koro te ya ringaha mugutwe. Mbona awanwani hindi hindi kikire bo sahubali bohosi dirandire hindi nimbo.
0: Saa
1: Bodu kana tabuje.
0: Sawa sawa.

0: arabantu ntariko ndarumva nizere ko jamara umeze neza ngaho mu kinindo na Faustine n'ibibondo byanyu mwaramusimpore arimo nitwatanguye kubona inyishu kabandanye kabagwa neza
1: kuko amasezerano y'Imana
0: abariko baravuga ko bahereye ahantu hameze nk'ari akabi wakanye n'Imana yamugubwa neza witwa Claveri wa Mutazira Sogo ngo akabavuka mu ruringanizo hagika jondi komine bururi yagutse ngo ahera kuba nabiwe Ornera na Kingi na Ange na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo agacabo na Viane Swingi Mvuka na Desire Batazira Compaure na Fulgence na Lionel Batazira Kizigenza na Claude ari ngaho mu butwe Keni ngaho igihanga ati ntiyakwibagiye Kango na Teogene na Renova bari ngaho mu ruringanizo ngo bakuzi ku izina rya Claveri Batazira Sogo bari ngaho mu ruringanizo birambire

kurara nuko ivyo kumva umuziki mwiza nibuta vyumva aha rero bica bitugora natwe ngene tubigupompamwo ariko ukoresheje amatwi yawe ariko kandi nikaze ridasanzwe turacafise vyinshi vyinshi nabana biwacu n'indirimbo ziwacu uyu nawe yatubwiye gute gutuyu

Voila reka ngeze ngaha nizere yuko wowe matwi wakoresheje nayo nakoresheje ari ukuntu twumvise ubutandukane biratandukanye ukuntu twashoboye kuvyumva tugenderewe dusige commentaire bivanye nuko twavyumvise indirimbo ni ceza ni kuva kwa Arafro nabindi wowe wandika Arafro the record ariko ni saha imwe gusa indirimbo imadigiye ko ni ceza ama usige commentaire yawe mu byo mukundira mu byo ushaka mugabo twegura ziko gahunda ari ngaha nyene kugushikiriza ibikorwa babasohoye ningene n'ukuntu babisohoye ndetse binashobotse tukabahamagara ngaha bakatubwira byinshi kuvyo muba mwibaza biba biri ngaha rero amasaha abiri ni radio ndundi kitire mu kiganiro cyacu ndundi hit show twagiye Unaongo ni wiki vya kaira.

turacyari kumwe cyane ijwi rikurumva ni ya Dijo ariko kandi uri kudukurikira uciye kuri 88 n'ibice bibiri 99 n'ibice 9 ni kuri Weditatu Radio ndikikutiye.com turi ko turumvikana no ngaho mu makungu mu majambo yashubuye kwandika adaca hirya canke katishe idina araza araridoma ko neza kandi aratanga n'ubutumwa ati bugende bushikire mwene bwo yes mu majambo rero yanditse ati hello ngombariza kidumu jewe nawe dupfiki indirimbo rero yasohotse yo yitwa ni kuki dupfiki sintahura ukuntu badutumira muri show hama agategeka umubosi ko adonsangira atosangira stage na Vishu amenye ko ivyo ariko arankurira bizomugaruka ko nigiye ico kwizera imana apana umuntu twarabibabwiye ngatura nabigaruka ko turanababwira mu vyo na Kidumu nawe yashikirije ariko indirimbo we yashiya sohora niyi kandi yudomye ku muntu abantu cavati none butumwa ni gwiwe canke bumeze gute ariko kugu muririmbyi nizere yuko ari bwa twese hagire n'inyigisho ivamwo umve ngo kuki ngo ni kuki kuva kwa Vishu indirimbo n'imisi ibiri gusa ako kanya nyene yaciye abarasohora indirimbo ngiyi

0: Yes, nukuru turabandanya kubakira kuri telefone kugira ngo dukomeze nikano cyacu mu rundo cuno munsi. Abona ko nabwiye ko indirimbo yose unsaba upfa kuyimbwira mana amazi ko ndayiguhereza atakibazo namwe kugira ngo wewe abageze bawe ndetse n'icyo zabishobe bakomeze kuba babandanye bagiye kubona karirimbo uba ukunda tende tuba ababakunda kubera wowe nabyo nyine birashika ariko nyene nuko turabandanya kuri telefone mundi munywanyi. Allo. Allo. Yes, witwa gute twa kuyuri he?
1: Ndi kumubogora batazira gatiki imana.
0: Mr. Tiger.
1: Ya ya ya.
0: Umeze neza?
1: Ndasima kweri ndugu yangu.
0: Hey.
1: Umutundo mwizire kamere kuri wompa imurongo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ruve ngamo ati yakumvise.
0: Aha.
1: Kandi mbona matamu wanje n'abana bane n'ababyeyi bandi nyene ngaha kumubogora.
0: Yego.
1: Naho ngaho kuri wewe mwavite.
0: Hey.
1: Kandi ndanga kurebera ndahabona aba bagatase babandimira banze usaba aba baramwanje ngaha kuryobera mabuko ngaha kuryobera nyene.
0: Aha.
1: Leo singaho muri Kenya ati umutundo mwite.
0: Yego.
1: Enoke ngaha kuryobera tumudundo mwite. Selman ngaho mu rutonga ati umutundo mwite.
0: Akaririmbo.
1: Akaririmbo.
0: Eh.
1: Aba papa mutamu.
0: Ndagushimire cyane bwana Tiger.
1: Yes, yes. Okay. Sini bakiwe na kongore na santu senga kuila dendu ndikiriti.
0: Sawa, sawa.

0: Belize Mabanda.
1: Aha.
0: Na Levisi Wivyanda.
1: Ego.
0: Na wonyene.
1: Na wonyene gusa.
0: Ego.
1: None ya mbere wayumvise umviriza.
0: Yenyene.
1: Aha.
0: Sawa.
1: Iyindi wavuze ni yihe?
0: Nagatima.
1: Nagatima wigirira nawe.
0: Ego.
1: Na mukanyira gushikora ataki bazura kima sante sana.
0: Sawa.
1: Okay. Yes, nuko tuikurufa kuvuga gusa. Tuwa tukwa gutaye mwatangora neni. Mweni saha chumi ni mwe. Mwatane mirongine nine. Hello.
2: Ye wage, maona mi.
1: Yesa.
2: Andiza wa ngozi ngarutu kumurongo kabisa.
1: Ego bwana Isaya.
2: Wamumisha chari ngao mngije.
1: Wamukomnya chara garuka.
2: Chari wana kwa kabisa ngwali yengo ni waja.
1: Nguinzi andizu ichamo kabiri na karenga.
2: Na cyane cyane kayuza wana abivuze nk'ubizi. Wana mwigeme nawe mukuririmba nawe rero.
1: Ndagushimira ariko nawe sasa kugira duhurunga abandi.
2: Jenga jo mbwiye ngo ndirimbe. Bana wozangu menga na mize mikro kabisa.
1: Urazoye bakujya bigihoro ujyawe uyo kunywa na bigihoro mwizi ujya barizo kirizo tibari mere fresh.
2: Ewana reka nibone no rero mukanyosha roni bagi muri bazi kuzina jadio ndi kwipinda dagwa kwipira na mukoto ngawo kwipira ndi bagi arine ngawo nyine kwipina. Nuko kwa jiru munu wazuku izina jajuma ngao mkarugamba silivesi kipine niwa jiru munu wazuku izina jadeo tu njine ngao kuipine Mshembonu wazuku izina jadeo odifaste ngao nyabirava niwa jena odifaste ngao mjikoto tibanda nyamuta ya atanda vila kariri mboko vile wenuali situa mwenye mwenye njizi karaji damani
1: asante sana
2: ewa naliko nibabe wazi ingubita
1: pole sana ndakushimile chane buwana Isaya. Okay.

0: Hello.
1: Hello, and this is Kia Karute.
0: In there?
1: The Kia.
0: Yes, the key.
1: Hey, Nakume Nasim Usifa.
0: Eh?
1: The Titan Adiera.
0: Ego.
1: I'm a kind of Titan Avana Mukarina in Iwaki.
0: Mukura Wami Waki?
1: Eh, that is Jan Sanze.
0: Eh.
1: Nambane Nabu Hote.
0: Mhm.
1: Banana Tirade.
0: Ego.
1: Tawa mshemu makaka didimbo kubituta wabalida.
0: Kama zikure nga nariko buwana?
1: Aa, nato ni mumaka andi.
0: Aka andi?
1: Ego me.
0: Mviriza kano? Oke, oke nuko.
2: Umbukuri.
0: Umbukuri sha. Anhanu zungu matara na kuri adizu nukiutuwa. Amasanga we na ya. Maigani ni mudundo. Aka nuti kadaira siku. Pole sana. Hello.
3: Hello.
0: Yes, we tukano tuwa kuyuri he.
3: Ernest Nakamba.
0: Ernest?
3: Ego.
0: Muri komini yihega bwana Ernest?
3: Komini Makamba nyende Ego.
0: Okay, inasho kuri bande?
3: Kuda kuta sawu waza turi kumaza hanyane Sofiane.
0: Ehe.
3: Nai parisa turi kumaza hanyane.
0: Ego.
3: Nai ra kwinga hanyane.
0: Mhm.
3: Ndi kwinga ari Bujumbura.
0: Ego.
3: Ajando di ari za ari Zambia.
0: Ari Zambia, mu Rusaka.
3: Murugaka kabisa.
0: Aha.
3: Naba se banze barano bitwaye ari cyanda.
0: Aha.
3: Ari mbona ko mumbe ka kiriko ahani he.
0: Ahani he ka kiriko ndagushimire cyane.
3: Ramwe akoze nanga.
0: Asante sana bwana Ernest kutoka huko Kayogoro. Imakamba. Wabo wiswa. Wabo wimbaranga. Wabo wubududu. Wabo wikivunde. Wabo wivyema. Ibindi nibiki. Asante sana. Hello.
4: Mahoro mutama
0: wanyo. Mahoro chane, utuwa kuriwe, utuwa gute?
4: Bashe, mele kumutumba wakisaku.
0: Hey.
4: Mwri bibaga ya gute.
0: Gwibaga ya gute.
4: Mwenye nyeru mahi mwurongo wambe.
0: Asante sana.
4: Chandari mjeno kapiritu ya umbis.
0: Aha.
4: Na mga mwepiritu ya umbis, na edisa, na mucho.
0: Mhm.
4: Naronu, aruni numbis, ito namba ye, merini mshasha numbis.
0: Hey, si mshasha janu mukamge wakirareka na kumve hewe.
4: Ti arabara mugisha cyane gose.
0: Aha.
4: Kamana kepe mugisha ko na chiza na harera na karebe.
0: Aha.
4: Kamana wo bita mariki murunga.
0: Ego.
4: Ti arabata ije cyane gose akaririmbo.
0: Ego.
4: Ka kamwe kashaja kamwe. Kamwe bavuga ngo ngo. Akara ko se kashaja ka

pole sana uzosira ukire kuno kuboronsi dawa asante sana mwese mwa nisimesaiza namwe kwa twagiye tuzose tuzose tudisomye igandiro kiringi kumudundi kumusaba nuvuge cisaha y'icumi nimwe akugezwe cisaha 12 nitwa ejide nahayo iyi ni radio nundi kirutu mwese tubifurize kugira umugoro wa mwiza ciao ciao.

0: Culture.
1: None ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe none ko nagumye ngaha ikibazo nkagitegura kandi hagikora nkaba namenye none mu mugambwe ugira abaca bamfuta singumamwo icyo mwari mwatumwe ni kwari kwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira imwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa mweho rero samashuri simigambwe mu buze byose nkinga timenye
0: Radio Indondi Culture.

mugena muvyumva ko muri kumena Jean Claude Nshimirimana reka dushimira ariko batwumva ndamone arakade ngaye mutambo n'umudereva n'umujyango wa wose mubandaye mugira ibihe byiza.

Reka kita kabaneka kujohera na papa wawe ngaho onye. Reka abari ko batwumviriza bose turamutsa bitwa abanyaranja. Ati ndo avutangura kuzura negagura abantu bacu hi. Ubagaya. Hari umuntu ashobora kubona yarize nk'amashuri akayamara yabona batayize gwe ngo ujya ni kaya rameze ngo no kwishura ni kaya ntayitora we shimira imana ko wayize ukayamara kandi si uko arusha ubwenge abandi wewe niba amahera warayarondeye ukayaronka wewe ntibibaze yuko uba waguze n'imana kandi suka nawe ubura uba urondera kurusha n'abandi hari n'abarondera kurusha ariko asanga ntayo bafise ariko nabo uratacu bararonka cye bakirondera ntubagaye oya uno munsi ni wewe ejo nibo amahera arimuka kandi ari gushobora kuba yaronse nk'ubunyene ugasanga guteye ubwishime bigatuma atana icyubahiro ubona yuko umenga wosubira guha n'abandi ariko si uko biri manza rumvirize ngene umwana w'umuntu nawe ari hatari suka

Kugiye cy'isaha zibiri rero n'imita 50 nk'uko nababwiye rero bujya ijambo ni ikintu gikomeye gose ikintu cyitwa kuyaga ngira ngo mbere muramaze iminsi munavyumva sibiseshwa akusamirizi yanyu ndundi kiti mwumva ko hariho bamwe bamwe mu baba bubakanye banakekwa ko bashitse ku rugero ko kwakana ubuzima ugasanga rero iyo abantu bageze aho bakana ubuzima nuko aho hantu haba habuze ikiyago kuko nta mvunime yotumaho abantu baba bubakana barabanye ugasanga umagiye kuryama yanyegeje imbugita ku musego wundi bikunde ngo mwaka ubuzima urumva ko ahantu ibintu biba byarayangaye biba byaramavaze gufata iyindi ntumbero cyo gituma rero nubwo hoba hari ikintu abantu badahuriza ko uko kiba kiri kose n'inzira iyo ari yose cyofata ni byiza ko abantu bokiyaga ku byadashoboye no kwitorera mbere umuti hagati yabo kubibwira bashobora kubibafashamo n'ibintu bisanzwe bakabagira inama y'imyifato ibereye boheza bakagira umugabo bakareka gushika ku rugero rwo kwakana ubuzima.

0: Arawaro.
1: Ndagwa imiriwe neza cyane gose.
0: Ego ndagwa yemwerewe cyankorote.
1: Uyaga nande.
0: Arale putike.
1: Inde?
0: Barani mukike.
1: Valante.
0: Ego.
1: Ijoro giza kurinde.
0: Ndamere kuri wowe nyine umaye murongo n'umujyango wawe.
1: Urakoze cyane gose.
0: Ndabona amavyeyi nganye ne turi kumanganye ni mukike. Ene wacu. Ndabere n'umushyiri wanjye nganye ne. Ene kandi yo mpa n'umushyiri yarakira n'umushyiri wiwe na mushikiwe. Ene nganye uwo bitani n'umushyiri wiwe. Mujyiti n'umushyiri wiwe ati mana nanzigo. Yibonera ngawe atara n'umushyiri wiwe ataragutahije mututsi. Yibonera ngahanye siripesi. Ndatanganye ngene ngambone manyeta. Yibonera ngahanye rotisi ataragutahije n'abashiki we atarakubona ngawe wibereye. Kambone na soko nganye ne mugasasira taragutahije na muyomba ngayikiyange na mushikanjani ngakumagara taragutahije. Iyeri nyene nganye ne kumusagatini yakwibagiye taragutahije n'abavyeyi babo bose n'abavyaranje abo bari bose. Akaririmbo.
1: Yego Valentino.
0: Ati wadoza kimwe kimwe nibagiye na mudogo ngamukanira n'abana biwe bose darakobataye.

0: Ami akufi kumye. Madame hale wa mbele nuwa kabili.
1: Ego chani.
0: Na yungi nari bisindi. Na wangu na dataru ngao mkiharu. Akadiri mbo tuwa kusamze.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Ndagwa imiriwe neza tuyagana nde?
1: Ndewo mu rubuga.
0: Inde?
1: Ndewo.
0: Ndewo mu rubuga.
1: Yego.
0: Ijoro giza kuri nde dewo?
1: Iyo mwebi.
0: Mhm.
1: Sorry.
0: Mhm.
1: Atapi mwisare.
0: Yego.
1: Nandereya.
0: Mhm.
1: Na tesoro.
0: Nuko ngiyo yatanguye.

0: imana yawe.
1: Alo alo.
2: Alo alo.
1: Ndagwa imiriwe neza tuyaga nande.
2: Miriwe miriwe neza mtama wangi kurote.
1: Miriwe neza.
2: Wika hudi.
1: Wii.
2: Imeze kutu.
1: Imeze neza.
2: Chindu mbani stako hiri akubi.
1: Nukuli baku bie mkinundi ti akuzwe ni kamuliko.
2: Uya ndumba numoteka.
1: Niko bibabi meze kabisa.
2: Niko imeze kabisa ama.
1: Eko.
2: Urapuka na Ruyuki kuimana muri vetru.
1: Ruyuki vetruwa.
2: Ego.
1: Ego shane gosi.
2: Seka niwone uunye na weni naropeta mkakisha tiniwira mbile chani. Asi vetruwa tiniwira mbile chani. Kamune jembe ni kumuzenye nga wanyi tiniwira mbile chani wa maana. Kamune jambo skoza imurengi tiniwira mbile chani. Kamune skwa hidi tiniwira mbile chani. I'm going to go to the house.
1: Ijoro ryiza.

Chakati muzungu nyange ndarura putine Major na Sheikh na Cedric na bahamazi Madrid shishayo buno misigaro fibe kirenge moza buno yanwar na rena wiwe deo na kansura eba na vugi yalemye Fabrice na Dominico na Didier nga ukamujumalitse ise wangozi manibi ati niwitagatire benu anachomu zinara yani nakazwe na deo na makado wahanza na mivuwa na silvestri na shantari mkivogiro na shantari kumuvira abamuze wose ngo bitagatire wabazi kizina ya ngofiru mkijorigiza kuli madame na abana biwifi ya Krekrovis kumurama Mramu we Clema Mukibagara, John na Diane Nyangwa, n'umuryango wiwe ngo Claude Elvis. Bazikizina rya Museno Dawidi mu Kinindo, metode kumusaga

0: nyaranje mutambo nabandi bose babwira tijoro giza nabakunzi bintu nikitebo nakirundi munywa ikumurongalo ino sari kumusaga ngo ijoro giza kuri nirera maria nabana venise na keira na arentia barakumutoyi mu kivuvu Baba bana bagira ijoro giza. Alo alo.
1: Alo.
0: Wi ndagwe miro tu yaganande.
1: Ato ima.
0: Major amakuru yawe major.
1: Alo ni sto anda kiyese. Bina ukome anda kiyo.
0: Waru ngumbiye ga major.
1: Ndagwe anda kiyese.
0: Eh amakuru yawe rero.
1: Ni sto anda.
0: Eh none kugumushira
1: kwa.
0: Kugumushira kwa ko kajambo ngo ndake ndakigasiguri.
1: Ah, je ne connais mera.
0: Ah, wewe uyo weme uvuga uko nyene.
1: Eh, yo ikoma no, uma murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Sada mbere ko ndakwirira sarahe mana kugese sharahe mwigende.
0: Mm.
1: Ndose gara mu rubuga na twabindi mwa.
0: Mm.
1: Aho je ko ndakwirira ngo mwari kumwe ngo akuma kwibarabara.
0: Mm.
1: Na piris.
0: Mm.
1: Ai pete mu karengo ndakwibagiye.
0: Eh.
1: Nao tira ingurundi na perizi muna kibagi ya amurusa. Awa nguwari awonye mnyawi hang. Kani mbose tabasabi ye.
0: Saa.
1: Tugi sengi.

0: na kirumunywanyi ku murongo wa kabiri. Allo allo.
1: Bego allo.
0: Ndagwa imironeza tuyaganande.
1: Pacifique ni rwele yamba ku mutungo wa kibiri.
0: Pacifique ku kibira.
1: Ko muri commune kuri aba bagamara ku mutungo wa mugende ku munde ni mukere tene mugo.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri nde pass.
1: Ijoro giza ku mungu ere pese tugamanye ngaha.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Amunako.
0: Sawa sawa.

0: Sekurude.
1: Ndakumva neza cha.
0: Wageze Nyabirava.
1: Inyabirava kwa Audifax.
0: Natane cyane ka ukabira here. Wabelewe kurude.
1: Urakoze cyane.
0: Bana witanda tanira na wamujyango wa wose yifukayikera.
1: Yego cyane gose.
0: Sawa, tembona wa mumenye simakuru mugenza wa Kongore n'uwiwe ngaho nyina mukanya satibandanya witagatira. Ikatemona papa kayera na mama kayera ngaho nyine mukanyosa tembona na wa muntu wanze singire mana yitirine n'abana bacu batatu. Ikatemona basantara gose ngaho nyine mwitenda wa muntu amabono wangwari n'uwiwe Helena. Arabere mu kinindu na Norobere muri make yabakunze bindundi wose ya kitire.
1: Sa.
0: Ati turugita mukabonya kuba.
1: Sa.
0: Yendo merete ka karirimbo hatuza kimwe kimwe kafume kavuga ni minota 2 muri
1: ako karirimbo kavuze ni mikoro yahatswe gutabuka we sinzi
0: ari naye ngamina kuba ezaki kwaburu kwa mwana wa mama
1: sawa sawa ari kibintu biri ngaha meno bibahereza byukuri nibaza ko ewana
0: David mugende wan
1: kubibatura nta bibakoreye byo hava bingora kabisa
0: salama salama
1: safi sana akana karirimbo Children in the Streets wagiye bwana ekonomi mu rugombo rero suko uyu numuhisi kubwa umubiri ariko ni muzima kubwa ibyimviro yasize aririmbye muri zino ndirimbo uyu nawe sundi ni Philippe Lucky Dube uyu mutama Filippo rero ntacatari yara

0: Eric Mukike mu Rukina ngo ijoro ryiza kuri papa na mama we na Denise na Isaiah na Angelique na Felix Nduwimana Daniel Sylvane Tiene Mudanda za Windagara nali ya wiwe Dansira ati bihangana. Alo alo.
1: Alo bwana Claude.
0: Ndagwa emiriwe. Miriwe turiko turayaga nande.
1: Ari si.
0: Aho mu busoro wiriwe imore. Nukuri ibintu bitameze neza cyane gose.
1: Karero mbonewe n'umuryango wa.
0: Urakoze cyane gose. Reka rero cye nkubitira ngaho mu gitara mbona umuyangayanga yitwa Mvunagu. Ababyumvikana ko tuba twamaze kwishika yari ya mwisite yo mu bahuna. Ndabona umucayeri ngaho onyeze kere mu gitara bikora neza cyane gose. Ubandanye ugira ijoro ryiza. Umunyezamu ngaho ku mashuri Dieudonne Gapeke. Ubandanye ugira ibihe byiza. Abona bari ko baratwumviriza bicecekeye nk'aya masaha. Ariko mwa muhereye name hose mananye muranigwa. Alo. Alo.